Ngitrayen min katalun hi tam ta asuniran porate program na hangyu ngamro ak yung hi late Bishop John Richardson el ngita kasata. Ita fan kayo talaharap angun ngitrayen min katalun hi. Ayatahik sinangi tere tangitin ke tikagnya na Angelina Wellington tehelen Rafael ah takuna seti.